0: Osolong kasa.
1: Nana o borok tu kutong chineng ke a juang kang kai
0: iri nuk kata. Bang kar tang tang kata.
2: Alok e nana?
0: Nge kama teari bai tang mai kia. Saga teari tu kutoto. Nui shaho po juang kang. Nge ke o bai. Kama teari bai tang ka po. Saga teari je tu kutoto po. Nge ayang tang lai guan ta. Kama teari tu kutoto. Saga teari bai tang mai kia. Oh, bye. Saka teri, bye. Tanga po, kama teri, he toko topo.
2: Oh, nana murtisa, kama tanga kolikata.
0: Kama washa, saka washa, toko lighton kata bora.
2: Oh, look in ana.
0: Gay. Oh, kama teri, toko toto, nishao goble, tai washa sa sao gobble. Kama teri, bye. Tamaka, saka teri, toko toto. Nisha sao gobble, or mok, or go zwan kanta. Gays hakanga gut. Oh, bye. Saka teri, he toko topo. Ni pile broke. Tukunan tayo sa tokse pale ko ta.
1: Bin kong mati na baro te musung hata.
0: Nga apur ka bahanong zuk kesar. Ang lato kuliya. Nga tuku ka tuku yung baji. Ni kasay pae kya
1: po. Bakay tukumang tukumang.
0: Tukumang kasa kata. Nga payo bin iri gina iri sa naipi man kasi kari kya po. O juan kang bankare bu pangba solo ko.
1: Baro tuku chong sinin na bakay bankare
0: tlan kata. Kwa kata rin iri sa. Nga bahanong zuk hanka po. O bibi chong na. Bajin di gana se kuri kabule di shabu kuri kari gana kuri kangsa pang kuri kya ni shau kanta kai tukuna rohong kapo tu china nung tukuya ka tukuya tangli sung sada kasara na yuk
2: nana bono moro bisha tanya ta na
0: bisha tanya ta
2: jingala sana tuhin tonghona ta
0: nge kai nai paide kubu kubu nyo ni ma pasa pai lepo ta sha pai nai pai ego nai pai di neho hong kanta bahanok zo cái này phải bảo cụ mình cười cái từ biết sinh này khai này hiếm bá do anh khẳng giao của ship cái
1: bố mà cụ số cái thằng này nhát tao mày
0: khi nào bố lấy tao phô
1: tôi cũng mang nó với tao mày khi nào ta
0: cái này khai tao cái nút khai cái ô à sao do anh khẳng nâng đại đi cái này đi xa tala xa rồi họ ra cái đi à sao do anh khẳng thằng tao vào đi xa rồi phải cái đi ya kelen sa ka phigra
2: nana phantok nu bodla rig nai rahasi nai tana
0: phantok ale chaman ka borig nai rahasi nai
1: ah borle phantok khage man ke ba bo phantok san la ke ta
0: o ya kelu eng sa ma ka sai nai
1: ah
0: inge ke hok sinale rig nai sha nu ya phare hota
2: ah
1: nana o je sa kan thana nya
0: o tai ma sa ka hon ka po o asa joan kha ana bikhe ra ha jade ana bikhe ra ha jade asa joan kha ang ka Pantogali na re phaigara di. Ya khile yang na ka phaigara di. Hok sinali digna ri sha na ya phare hopo. Inga kai ma khar ka kanja ta ta aje ma nai. Je ma ya kha ba hanya
1: ma tong ta ri kanya na.
0: Inga bong no ma mon no khai a tai ma tai ang ka ro san
1: ba ta. Bor ba musung na ta ma na ni.
0: Ke o a cha joan kha so no ba ano ba khera ha de ra ha de. Ya khile yang tham ka phaigara di. Hanto wali thar phaigara di hok chinali rignari sha ke mane ka da jao ka hambla ke bo bui kam no ta ya al ka leng ti tong ta ka nam
1: mo so ta ba jo to se mane tong ba yo
0: ke ba ke bo bo san da jao kha po wa so joan kha ani bo ro ha de ano bo khera ha ja de ang pha tok pha ro ha ro no ke ya khili eng bre ka sa phaigara di hanto wali bre ro phaigara di Hok sinali digenari sa niragat.
1: Abar bari hata khata.
0: Haru buri le ka khable.
1: Nana bo jotna rohor na phia.
0: Rohor ro rohma.
1: Jotna rohma le rohor.
2: Jotna nana phando go mari ona.
0: Mar na bo jan pati ja khak lai ma bla langani no mar hota. Jan pati ja phatong no mar ta.
2: Olokai nana tam ka.
0: Ke tai ma sa san ka hanu. Wa sa juang kha ani be kisara hodi. O je leng ti tong ro chanta. Ke ya khile ang ba ka phaigara di phanto wali ba pro phaigara di ok sinali rignari sha tai ka sha san ka po o asa joan kha ani bo roh de ang bu phanto pharo na ge ya khile ang do ka sa phaigara di phanto wali do ro phaigara di ok sinali rignari sha
1: ri hota
0: ro hota
2: am te hi ri hota na na
0: tai ma sa tong khota ba han zo
1: bo bon zo ten pai tha
0: e o pai tha a bo tong khu
2: e
0: ge o sa zuan kha ani bo ro ha de